Sugur na po ang nanwaro uro na rin mga kalas. Pado sa loob tali ang maman. Mando si do. Ngupo piro sang yang at mo ring wengkan. Ring sarirani pun ibo yo.

mang nan ne si do ngururuk kota tua ning kebo angelan ti pirang dino kunang lawas uri sampune dane Gusti ngurah sentong anglang-lang buade irike.